free muate. Who be free muafi. Eruadi Yesu Kristo demo. Who be free mo. Amaniye biara. Atiti biara. Awiye biara. Dia wukom.

0: soa emfa woni efie dudua ye to sadie no adie esese ye sadie agusua no adie san ma wo mo ene e wadi yakupa semi minim die wadi di shira eja ni ene agusua akodi baby abo agusua no ana se ase efie agusua ne nsa. Let's run now. By the word of God, Ewani yakupa semonti. Awadi yebi na sabo abusuyanoa. Enonyambi na abo abusuyanoa. Eshrebi na abo abusuyanoa. Adipabi na ashre abusuyanoa. Ene esayaba. Na ebesayaba.
1: Asempa FM.
0: Ewani say.

Enti uka odi fo Isaiah ngoma no. Ti ba kon chichemudu ngotwe. Ose mumra mi ni Awurade no ano ose. Se mo bone ti se damra mo abehu ati se suchirema. Se brit sen kranwa ebe ye fita ase odwanwin. Se mo pene mu tia mo bedi asase so nepa. Na mo ampene na mo ti atua dia afna ene be sem. Awurade ano na aka. He's calling you.

Bibia wo mu bisa traffic le chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Die be be na ko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sa diso. Messiah ma. Nemu men kan chu bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Jesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. Edi chia me.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye bechi so bibia no dodge afa. Enwom no so. Dia be na ko. Funny stories and feelings in na. Eso mi sa diso. Messia ma. Nemu men kan chu bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Jesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa sa pa FM so. Edi chia me. Monday